0: apa yang cukup syat?
1: Bipi harus kami sakuita, nama Maria Doi.
0: Nama Maria Doi. Nuta ni kueso, kita popas. Dulu macam cukup kita popas sebab. Assim, so, beri-beri, a gente só tem o terreno, posso cuidar construção, como que nem a gente tem uma construção, o quê? Já é o quê? Construção já é, tipo, projeto, né?
1: Nenhuma, Zagugara,
0: Zagugaris.
1: Zagugaris,
0: já. Não afunde, mas se não afunda, mas se a Zuguru não dá batirão, mas a Nanguixi não batirão, ainda batirão a mãe, mas...
1: Depois, a gente não afunde, se a Mucadzi basa, a gente sabe que dizico, libudiriri, agora que fica... Mkazi akafundiswa kupi dziko linabudirira walikupata ndishoni
0: ndishona misho dziko linabudirira misho ngafundisa mkazi dziko linabudirira ngati mkazi unopesa zvakanda gendi techi chatonga ita nyamasi vangwana ita chimwe choto budira kuna mberi mberi dziki chanonga tanga ita chiano chomangwana zve ogoro naye zvonga chatapa mberi mberi
1: tanga kurangarira kuda kuita bisi ndotsvagawo shamwari akakwana kundibatsira kuita bisi mudatoma lini ndatanga muda ku final ya 2023 novembro kubuda iko kusvikira zvino pano unotsanya zvaribudirira paupenyu hwana zvizhinji zvirikubudirira porque kubvira penepo ndakatanga kutenga muchini dzinodhura uye dzakawanda machinda ano muchini mbiri ndichiri ndinoti ndiri kuinvestiri asi zviri kundibatsira ndiri kusenza mwega ndiri kusenza ni wana wangu awiri ndiwo anondibatsira tikati ndapfunzisa basi ndapfunzisa basi ndikati wangakura hawachaemeri futi akaemera kuda kwao nokuti moyo munhu wauzikani kodi kuti ari kuita ngokuti nini ndiri kuwapasawo chandinowapasa tikaita agora mangwana kuti auda kuteerera kuita au auda kutsvaka kugara mushikiritorio andizvizi ndizvi ipi yanomungasiye kuna wense varikutibva makamaka majaha wakadzi ndiroda kuti ngatisenze ngatibate basa ngatitsvake zvokuita zvakawanda zvirimo muno zvokuita ngatiite kuti tione mari nokuti tinoziva kuti basa romuhurumende kana kuti basa rekuda kuenda kogara muchikitorio rinondiri kunetsa asi tikatsvaga zvekuita kutengesa tinoona mare inotibatsira mune zvishi
2: kukale kuchedza kwatidaita naAmina Zakaria shokudzipa naIsabel Shimoyo wakadzi varikuita basa rakusikinya manduye kuya doi mabasa atanyamusiano zviri kuitika mudziko ratirino makamaka muno provinsia ya Manica. Basi wadikani tabva tasvika kumhera namabasa ano mazvita nakupurutana kwano salani tinasangana basi nakufamba kumabasa tichiti purutanani enango ari kutevera.
3: Maipera kubva zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia yaManica.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Kanja nadi wangu. Nyamasi nichaziisa chibikwa changu chehuku noderere pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo ne? Achibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabao kana nge marota. Tikapedzepo tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka nomutengo wendichaziisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu batira rapizera nopepa uye ngatitarire. Tinoda zvakati hafu yehuku kana kuseenzesa huku inotengeswa yekagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mumabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kupfarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga wiya wakakota maningi hafu yesupunu yemunyu mazino mashanu ehajo musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa chasara kwakutangisa kubika basi bata poto imwe kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri wiye usikazi kukota maningi mati mati sabora kwakutereka pachoto kwakurumba kuri kukurunga dakara kutangisa kuvaira kwemukaka kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko kanda matimbu ehuku kana kusendisa matimbu emunonga munawo akadai hingana mapapiro kana amweni mati akanyatsa kukanda hajo kudai usina hajo azvinanda zvinondonaka basi siya zvechivaira mukati mwegumire museswa namushanu siya zvechiva mukati mwegumire museswa namushanu kupedzepo kanda derere nomukaka wekutanga wekoko shavina iya inomukaka wakakota maningi chinosara kwakundosandura zvakanaka kwakusiya mukati mwegumi remuseswa raira muto nokuzwa munyu asi unabasopa kanda padoko basi kuti usarungure maningi munyuwo uye zvatoita mazvona kuti zviri nyore maningi ne muriyo uu mungaurya nosadza reufu remagwere mushobo uya womunosoziya kuita ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno zviitei kumbeyo munozvipfarira kwangurai zvakanaka
6: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Kanjana diwangu. Nyama sini chaziza chibi kwa changu che huku no derere. Pamwepo no mukaka uwe koko. Ma kudzudza zvimata muromo ne? Achibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabao kana nge marota. Tikapedzepo tounganidza zvese zvinosenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wenchazisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu batira rapizera nopepa uye ngatitarire. Tinoda zvakati hafu yehuku kana kusenzesa huku inotengeswa yekagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mumabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa. Matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wiye usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora kwakutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva. Mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya inomukaka wakakota maningi. Chinosara kwakundosandura zvakanaka. Kwakusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nokuzwa munyu. Asi unabasopa. Kanda padoko basi. Kuti usarungure maningi munyuwo. Uye zvatoita. Mazvona kuti zviri nyore maningi ne. Muriyo uu. Munga urya nosadza reufu remagwere. Mushobo wiya womunosoziya kuita. Ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno. Zvite kumbeyo. Munozvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabilingure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
2: Maisabo, mashvida,
3: itanto amo,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
2: mais vida,
5: mais sabor,
2: mais vida,
5: mais sabor,
2: mais vida,
5: que tanto amor.
6: Errei, tá com uma paixão quadra, nem assim hoje a conhecer com a pan.
7: Assim mamuna, e nem a pan hoje ainda ia te agachada.
8: Nyararai, garai pass. Tipei tisgue, chincha ida.
6: A um polícia, muka zwangu no dica não conhecer com a, o que guarda mati yangu.
8: Warga mati enyo.
6: Mati huku nda mkumbira kuti abike. Paku suanda kalika mpara kutu umwe. Paku petu kwa kuti ndirarire. Andi zugu zono mpara kutu umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nombole jingwa basi.
8: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
7: Enini ndaulia.
6: Murugu zona mpulisia.
7: Enini ndine pamwiri. Uye indakazwa kumbute utongo kuti ndinodika anakulia oma ningi zinoba mnyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye inokutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
8: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
6: Aha.
8: Indai yeye yaena asikadikani wokurya mpara kutuwe huku.
6: ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
8: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
6: Inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero.
8: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
6: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
8: Kabvani, itei zvinofanira.
6: Zvakanaka mupurisia. Rurekero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
7: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
0: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

inobatwa makamaka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenze sasertesa haiwa nemarota. Dzirira nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera. Biri makumbare msesko na mfemba mwe katorzora shino 29 minutush. Toturumura pa gata marudzwa. Jehovah ingoma ya mhepo. Masikati anokudaishi.

Tozwa kufira mata wakashitigura oli ngati siya ngalumbaru kwa wudistritu re gondola mu provincia ino yemanika. Manika. Zasezo rajino simu enda minu uchimu na makumashidem sisko.

0: Peja kozwa kongoma iyo yakaimbwa nde Danimos tri kuhamba padokono padokono chirongwa chedu tomboenda kozwa kozwo chirongwa chinonda mabasa ozo kulima inotosi Daneja Bartolomeu Funyo
1: mukuvo wovalimi Chirongwa chinodulujira malimiro matsva kunyengedzera kwaje kuti mukotore mbeu yakawanda.
2: Mukati mwa uhwendo hwedu obaza takava tichionika mu district yonyamatanda muno mu province yesofala kwapita kadavijana kamuno valimi vamutundu uwali ivalimi vanolima ko malimwa mazinchi kamo kusiana siana tirikunanga mupunga mabonore mafunde matimati sebora menengera no amweni malimwa okusiana siana kufira kumutundu uwali. Chikutanga takada vijana no mujibaba umwe imujibaba wali vanita ko vanolima ko mafunde uningo rezinchi kamo zvekusiyana siyana ndivona kamo vanova vachirima kuvira kumutundu ometushira romako ngati zvenyu mabuyo takaita no mujibaba wali baba chikutanga tipikichenzere nyirokwana
3: nayangu ndinezi manenge mbesa kuona
2: baba makaba hwamuno makaba hwapi.
3: Inda kabahwa mtundu kwa tika mehendi district ni matanda province sifale
2: na kumisa udini pano pa metusira lomako
3: pano hapa ndakatusira kuzi alipo katozindikweva kuti atende kugara mtuchira kuna bomu kuna mbuti ya ushoni maningi pa kuti tegara riyo katika yote ni sekamari ngondewe yuko izi uchikao kalimaya kumida kuna chabude pibona tu
2: mvura kuma
3: na zuva
2: zuva
3: buda chebude pibosi bizu inotona mbo mvura muto sima mapandira kwa kupandira payana mabonori haya buda zuguma tembu imwene buda singwa kupira kuto kupira kutu akota alipo wazo tunipewa kuhuya kuni muna 90 yu para 90 doji
2: makatenga huwala kuna
3: baba
2: makatenga huwala kuna
3: ndakatenga terenu kuna huku ndiri Rese rese ndino kama kwangu mweni umjimai na wana wese walipano.
2: Una wana wangani?
3: Pano na wana walongo muno na wana watatu uchungo muni walikumisha kwa kibera.
2: Watatu walipano pa metushira?
3: Wana pano watatu.
2: Wano jija?

0: Sule kukuda vijana na mchibaba uware kuvira kumutundu nuzime tushira lomako mudistritu nga matanda muno mu provinsi ya Yosofala. Kureva kuti kwa pita kama waka mtushira vijana avo na mchimai umwe waita mchimai nchakande kama uneta mbasa avo omarima kumutundu ojoni sengiredo kwa pi mchimai avawari. Ndivona mvaka wakamo vachi vachichumba shukuru kukumbira kama kuna hutonke oino provinsi ya Yosofala kuti ngavati besevo mukati mongalava imwe kwa api ngalava iwale kama inga besa kwa mbusa kwa valimi vazinchi wa mutundu uwale kuenda kama kumweni imweni ndao iindao imweni kama ya kadakaja kwa api valimi vazinchi kama vanova vachita mabasa avo okulima kuvira kumutundu uwale kama ojoni sengredo ngatwenye mabuye otakaita na mujimai uwale.
1: Zina undini Rita Jose Mavuke.
0: Maina Rita Jose Mavuke, maita mugare umtundu wa John Segredo. Maka kumisa kudini pa John Segredo pan?
1: Pa John Segredo, takavia kuzako chaka kulima. Taigara bela, bela tuwia jondo. Jondo mamuna webata mfabrika simenti, wabuda. Ulanga tingaita mponele nilwane ulugujije shkola. Tuwia kuno, tuwia kuchaka po kulima. Tulima, tu taigara mutamufu. Kumu ezala, tutoha tuwia panu pa John Segredo pan. Anita kwa ibuda kumida begwa tairimari. Wali kuno tinunyatwa. Kuma chukuni maningi chande kumbira governo na beko ni sakuti besa no chukuambuka muda wakazala tina chukuambuka nacho pero menshi kuti chakira angalava tinolira na baba buri ya kumi governadori kati chakira premeshi chukuambuka nacho basi tineta uma simana doi simana se kuambuka ngalava yumundu kwenda deshi kuvia deshi iwawo chukua una dinyeru una ushandinolira maningi no governo kitipati itiri tisinolima mpunga tunulima mbomore, oreka kwana tunudira horta, masamba, kovi, tomati. Majiwari tulikusofireni maningi nuchokuambuka nichoni. Tulikulira maningi na bababuria, ngawazu kulira kwa nguku. Pele meji watitwekileo chokuambuka nachona mutamufu. O nada wajije kuzakodira ponti. Basi, apanazo sumweni. Tairira likiti, tazo kitira jomsambiki inovia kuno. Zavandu, zavaima, nizona, nizona zondosu basi. Chiriro chinoriro njara inopera ngokupata baja tikabata baja tulima zvati nurima zvobuda njara inodini inopera majagura nyamwaka udari yazara kumwe tikalima mjapiri inobuda kumida tinoha maisocho kwambuka ndichona tende mombera mo atina nyamasi kwenda 20 mangwana kwenda 20 inini basi andibati ndine iwana kwapi zvandinorira kuna baba buri yavatizvirevo menshu watitwekile ungalala, uchibarku, basi, umulilo wangu, umulilo, na uso nini, ujoni segrede unu, uwese alukulila udeo, alukunanga tiso echa uniwe, alukuniwa ndishia novu, tiso tasejo, mainyamasi, mwari waita mnamato wenyu, mawia kutuona, tinukumbila kiti, tabonga maningi uraji msambiki, mawia kutuona. So kulira chino lira na inini, nino lira kababa buri. Ngaba tiwoni ngukutitwa kila wangalaba, yuko nisa kambuka nikona. Atina choku kambuka nikona. Basi choga. Wakiti neti nganga guvenu nga itihisi. Eti gwentari kutihisa dia jesi. Anita unobeso kwa ndu unosako.
2: Chakani.
1: Ha? Unosako, unobeso. Unukoni kwa maningi. Ukawana chikonyo. Unuhadia mbili. Masha viti kungu. Hakuna choku kambuka. Mamuda manu mfuu.
2: Kuda...
1: Muno mfuku kudari 14 zora alvezi za seji inoburuka ishtamba. Vana vashimba ishtamba.
2: Inotamba?
1: Tamba kunja meju tamba mvuyu. Neko ya va mvuyu ya chaizimi. Urejimwe.
2: Kati mvuyu chovandu?
1: Peno.
2: Tamba te... kamare?
1: Tamba inimbiku wanguvana sheyo wa ishtamba.
2: Yotamba?
1: Aha.
2: Kwa pirapu yopinda?
1: Yopinda. Kwa ninda kabuhu kabuji. Kabuji kwa kazawa mvuyu. Kwa nitu ndewona mvuyu inotamba. Mvuyu ndazona muno
2: ninga zvino fula zvino
1: atete ntonda kazvona
2: tamba kama ndiyo ima yotamba
1: kuima kutamba viro kutamba atete
2: kunaka kuti vakuru vakuru mutundu kwale vana nenge nyunde zvino yona aipanye mbeu
1: ne kumesheni mundu emesheni ne panya mbeu aipanye
2: kuri aipanye
1: ne zvokuha ishi
2: inobuda basi yoto
1: yoimbihwa
2: yotamba
1: zvivana yotamba ikapera yobira vamweni kunanga kwa vati mundu wakapinduka uvia mvuhu, ati vizivi, weti gombero, uruduzenu simeteru. So cha tino kumbira meju, chondrocho cho barku, tino da barku meju, kiti mvunje baba buria, batibese ngo barku. Tiwani kuambuka. Baba mvuhu, etambi hapa, ichimbiwa. Atishakunisi kuambuka, tilukuchu. Wachichemo changu chineni. Kukabesa unuchukua. Guverno nunca não conhece o tibesa até o vawari até para que visa já comida emuni baixa tibesa nada tica o ano choco ambugancona tino visivo tino lima madioca tino lima jumarungo tino rimeni para conhecer o din cupona basi mochilo che no lira kuda jumsambiki basi choga
2: Jadaru hazo mananga hapa kuti vizinzi zo chichemo kama shumulu kumbira kuna vatu vatunga miridi shukuru kwa zo kana umambo oino provincia Sofala mananga mnurima vizinzi kama zo kusiana siana jumwene kama zirikunesha ngondevo kama ngondava apana ngalava inga kuambuka enona kama kuenda kumaminda kuleva kuti mvura yana shukuru kamale mpunga
1: mvura yana shukuru mpunga Mpunga mwari ya kabesa tino.
2: Nula anya mwari.
1: Mpunga mesho. Nade na wapula brinkari. Mpunga
2: uri. Mpunga,
1: mpunga mwari ya kabesa. Ate mno zoi yashu kutufunjisa kitimecha udini. So mabomori ya pana.
2: Ndave kuma.
1: Ndave kuma. Laji mpunga. Anu kune kwa pulike ya rimi. Anu rima mpunga nwa. So iti surukunese kawano ngocho kuambuka nacho.
2: Basi.
1: Ngocho da kutinesa. Unenda nyamasi, unenda 3 dia, 4 dia, awambuki. Dia unuzendaro, anta mpunga ni fevereiro, março, abril mkizi, wapela.
2: Wapela.
1: Agora, tika gara no choku ambuka nacho, nilukulira hangu kababa buria, gawati chagire choku ambuka nacho, basi, ushandi nacho, chemo zangu.
2: Ndawe kone ya kakula ya kuambuka?
1: Aha, ndawe ya kaku, ii.
2: Kuma kumunepita?
1: Ii, neku nanga kuhima mtu haimi. Wakafunyungula baraji chila sikwa, inovia kushojekela kunu. Até não galava quando dica na manarume não conhecia já os cana simba viral lá muni já vafa o ponto eu quatro eu já é viral em galava o chatinori da base circutinesa governo desde o manguana niteri da junto sugiti nunca tiri não gondava eu com ambuca nacho acabati bem sem gosto com ambuca las já lá tinha eu tive tinha zeitinho Wana baba wangatu kwa nisa kutibu. Ngawati pekeje chokuwa mbukeju. Nijona.
2: Mchukadi, hapa mkufariketa shizinchi mkati mbasa kama omarima. Walo kuleva kute sule ku izo. Mnurimi sava unu jiganda, junengu ya juu ya jiganda, mnurima unu makajenyo unu simbali.
1: Mnurima unu simbali. Jiganda, trotori, unki intari ndi kwa tumiri. Mea kintari ndi doji miri. Unewana wapi. Wanajua nulimisa, agura iwa wauna, nulima ngonyala. Mashukulimeko ngonyala, podu guma mtu wa ima dali, udimila kitishikala kwechi mchakari mali hapa. Nuforsa ya kumutitakaba wanu mapate.
2: Nulima moga?
1: Nulinata, ndega. Nulima ndega. So, chemo chedu nchona chondoto. Chokuwa mbukecho nacho basi.
2: Zote mtundu kumwari kama ujoni segredo mkati mshirungu wa chadu kama chumarima zote nguwapi soko mkasi ya kuna mweni majimai waka mkeya wani mkira kukarangu nyala
1: soko na nini ngoro kudari majimai ya mweni alangariri kulima alugari ya kiti guverno nga hivi watipekeje baba chapu kamari anabwela kutipasa wada kumpeke jani kudini yena nuchuwana DGS chokumpeke jani Ainda a ticarima chega e vamos nos olhar com isso que vamos tomar por quanto na deforça aqui. E nem de não cumprir a majimai a candizo de chuveleta vai ter o símbolo que ainda colima. Mas muna mais é fraco. Muno mesmo mais é fraco nada. Mas muno vai colima. Trucolima. Só circunesa angocho coambuca nacho
2: bas.
1: Bomare da pela pinda. Atikontari, majioka, mabomori, shapira pinda ngutumbure ya namaningi. Majumpunga, tika wana chukua mbuka nacho. Baba buri ya wetubesa nguchukua mbuka nacho. Mpunga poduzo nangawa kiti. Haa, vanduwea wakananga. Basi.
2: Angola pika mazwika na masoko kumisira, mkati mshirungu wa chadu chwari marimu wa kuvira mtundu uno o John Sengredo.
1: Masoko kumisira ngu kumbira obrigado. Aradi msambiki, ya tiziwawo, ya miya kutuwona, itusuwa kuno, tirukubata basa, tirukulima, atiparari. Wachakanganwa, kumchakanganwa, mukagana, okitinyamasi na mangwana mwia. Dia mnu tilangarirawo, mwia kutuwona, chika gumi kwano majibaba, tinu wanga msana, mwajua? Tinu wanga msana, tawia kuhoni wanyamasi, tawia kuhoni wanyamasi. agura abantu wese bandone kushira no vumuno tirimbwi nganani distance yi no masora ali pala ku hospitali kuya zvinoita muno no muno ne hospitali amuna shikora irimo ate wali rukuba ku masantungi so tinolira wo hospitali muno amuna azvipiri kunanga mkananga tikuno hospitali kumatenda wali kwabuda wanyama panga ndabatika no siku ndinenda no siku ini pena mejo banco socorro muno ha kiti tikawanika no siku tinowana pokenda kugugutira hapa pam pinda hapa no siku hapa pindike kondoba
2: pam famba shtima
1: hapa po pana pana mwiyo mkaripi tuyo baba pana basa muno akuda famba mfunika wabili watatu walongo muno agora iwo wabatika wega pa nyumba pako nenda kwa msa mtu famba unipelekeje Tirukumbira governo, itibese, no banco socorro muno. Hospitali kuru ya bakwa. Majumuno otu kudawa. Basi ngusweni kumbira. Andinazo shumweni shukubelikeita.
2: Nalutu kwa mito kama ukama vosinchu libera, umweni ukabuji.
1: Ukama libera, o Mariana, Antonio Suari, Angelina Mangapa, Mwanangu, Paitu, Manuele Jonas. Basi.
2: Tá bom, tá bom, mas ele?
1: Maiorita José Mabuki.
0: Basi vapurukire wanadikana varati Mosambiki tazo guma kumpiri mukati mushirongwa chedu kamuchomari mwa zuva renyamasi uno kureva kuti tadavijana novagari kana varimi vanafana kuita vaviri vo mutundu kana district nyematanda kwapi chokutanga kamu tadavijana nomuchibaba umwe wo mutundu uno zimetushira lomako pomwepo tadavijana vo kamu no mujimai umwe kuvira kumtundu uno zi John Sengeredo mu district nyematanda muno mu province Sofala mukati uhwendo hwedu obasa kuvira mu distritu Iwari. Ndini Bartolomeo Funyo, Salani.
3: Mukuho wovarimi. Shirongwa shinodolojira. Marimi romacha. Unyenga jera waje. Kutimukote ole mbeu ya kawanda.

Pamba padoko no chirongwa chedu chiri chirongwa chozo zuva rochitatu. Nguva yedu ndichona gumi naimwe josi kuna moseswa makumi maviri najishanu. Ndoenda kozwa ngoma yakaimbwa nde Olive Mtukudzi siti ndima yangu ndasakura ndapedza zvazosarira wemwe. Iyo ndima yangu yakuenda kumagumo. Mbembe panoke chinonga chose zokwana gumi naimwe nemoseswa makumi matatu. Tinonga topinda mumasokongo mundimi echifutukesi. Inongoma iyi ngoyokupedzisira iyi.